kan dokani ang dihane e angade bipang duro kepani kambihane angade e dongah.

kokno shakang ke balai keno janai ro kok kobang manoto jeng kaham ngani thanga hankai kaham serengna ni thanga hankai kaham jaga wo tongani nangai kaham boro ro koi tongani nangai jini yakshi yagra bebak no nai na khangkai phiaba jeng kaham ni sai hamya angmani no jeng nogo haikaba kahammo kaham samungo gdalmani slai hamya samungo gdalmani klai aboke jora kisi jakhan aboke rengai thango ba alama oke daktino kubulai thango kaham lama wo hongke jeng doi kubulna nailiya jini charai rokno jeng phrungai manlaiya jini charai rokno kaham mo tongani kaham janani saf sutra khe tongani charai ni simi phrungai tu phaipano obo Borok ni shago borok ni bakao tong rukia. Borok unka hamiano, jayano, shitrano belaike, hamzak mahai, jing nai nai kangai. Jing kahamno salbrum brum, serung layo, ring no kobo asuk, tang layo asuk, bishi zarai ni shimi. Rengnogo thang layo, bori layo, sereng layo. Tai, rengnogo tor, rengyong abahiro ko bohaino, jeng sereng layo kaprum layi. Piapa, oh sereng layo mana asik bishi kolok ma. Jeng hamya mungsa khai gyan keno, asik as sereng marok. Asik jini asik kaham khai marok, kaham ng marok. Abor bebak nu derai thangu. Ga obono, jeng Hamia ngangke kisi sabai no hamia ni hanjago jeng gola te kublung te ka hamo thopcha te hamia re re khate hamia a te hamia ngai thang ma hai chene lang ma bo hai no hamyang na ni da ti no klai jaya wo thang na ni lama da ti no klai hamia ne lama ka kuar ka hamne lama ka kese pani hanja pani o ko gro balai no kubui phari jing abuna salai ne ka hamne lama kese tangi kese tangi boro ro kese bja Hamiani lama angka kuar tangi arau angka bororok him tokzak. Arau angka belai tong togo. Arau angka belai katunggu. Arau angka je sana musung mani say mano, je yang na musung mani ingi mano, je musung ti ingi mano. Aba hai dia wan suk bororok. Say man ya shak shak no kaham ke telang nani no asik tokzak layo. Jini shakno kaham ke tonani, jeng kaham kaham jamu, jawi shakno kaham ke tonani. Oh sudunno jini bororok, asik kebang musung ya. Jia mano ahin sana musunggu. Shakni bagai hamya hane shai mane jong pan sana musunggu. Des kai nene musunggu. Jia mane sini shakno nasenang ya hai pan seng abono sai nene musunggu. Abahai. Dal bidal jini bororok ni musungmani bisingo hamia musungmani no kebangku jeng si dong pano sai mani dong pano jeng abahai klai jago hamia samu norok kok dong ni bising te kerenggai jini ni wan suk mung pandawa norok sai mani kok naragi manai 0381232625 yo kok dong ni mariwa jeng tini shalayana kaham ni lama o thana ni ketangi tukjak hamia ni lama o thana ketangi klai ngzak Buma bufarok zarai rokno, zarai no shimiya, zarai tori shikla ngay phaigyan ke bo zeng. Kahamni kok kok kahamno hongke borno zeng. Maa samang, maa samang, maa samang tong. Hamya samung, deranani samung wa hongkai. Zeng borokno, sana sinangya. Patja borok apurke, biang biang ngay phaigyo. Obo hai. Okara sakara rok bahai no zora zora wo. O bahai no, jeng phurang nai ngai tong pano. Pusabuti rok no phurang nai, tei dulai sabai ti sanai pano, jeng bahai no zora zora wo. O chamung no mung. Kabang ma, jini shago nang ya, jini nok no kungo nang ya. Tapa apuno shan layo, apuno mana musung zak layo, kabang ma beri rok wotongo. Rangsak risak no hamzaku. Bolai nani na hamzaku, nai tokung nani musung zaku. Kabang ma arawo, deramani, lama, Deramani nukzaku. Tai tongmani bara mana musung zaku. Oba hikina kebang ma deramani payu.

0: chừng chỉ ni phượng này được nó chừng bỏ kia tại bỏ rock ni cái bông mà có rock nó chừng bỏ kia bác sa bác sa bỏ rock phượng này rock với bút giác mà ni à bỏ rock nó bỏ bỏ kia này này đi cái bông mà agi rock không cái tập cái bông có nó đi chơi rock không cái bù anh cái à bút giác này rock bác sa bác sa ta bộ phận nó bỏ giác yang này rock bỏ tông go à đi chơi rock bỏ bé bác e kia bỏ rock bỏ zora zora à Fajong yang wo dorjo rom ngiyang yang wo phrungchini phrungi ring yang kai borok thamji kaza go joli jaga phro kai borok ni bo yak phai wa ba hai rokon thango tai baksha baksha chrai rok bale miri kok khna ya tai kaishano distab khai wa ba hai rokon kabo teacher ro joli jaga phro kai borok wo a ma bo phungsa phungso teacher ang kana la tha kana khase jing nu go age hin kai nai ne na hane kok du go shabodo hello hello Dipor kaham tako?
1: Eh, Dipor kaham.
0: Sabo saitong ka boron saitong ka sagra dito.
1: Ang kay kuay baijal ni se.
0: Kuay baijal ni na? Bumong tamo sagra dito ako.
1: Tidiri ko buwano sa kayo hamya bay kaham ni.
0: Eh, hamya sarang mong hamya sarang mong kaham sarang mong Bobono serengna nang aku orang salah itu mana takuk. Takuk ni mungta mungka sagra de mung saiman liya.
1: Ada bobo kay Michil dia borba.
0: Michil.
1: Eh.
0: Oh, bela lam suka takuk mana. Shadi tu ni nubu mung kisah juda nungka. Michil.
1: Eh.
0: Dah, shadi akon.
1: Ani wan suka kah?
0: Hmm.
1: Borok guru siu kahab sejak itu terus siu. Bobok kahab, bobok bobok hanya awal terus siu. Hai pada, kami awal nanti si serdai pagi.
0: Si titi nyuk baksa tangu na hanya dah. Si titi nyuk kubul bela baksa baksa.
1: Eh. Ya ba, kahab awal sejak ni. Si tong tu tino, yang arah ni yogi manta.
0: Mano, mano.
1: Wan shuman jadi kaham. Eh.
0: Sini wan shuman ini nasi, ceng bobo no juru nai kaham no dah hamia no dah. Apa sih intan isi? Haya dah.
1: Hai no.
0: Aw.
1: Awan mungkin no, ceng sini bukan no hamia waktu lagi ni bagus ceng sini bukan no kakolok ke ceng samuma punang nai.
0: Aw.
1: Seng kakolong na nang nai.
0: Hmm.
1: Jaham ya, ala seng driver ding ya wei, seng zate jek kaham, arono tong nai, arono ala mawon hin nai.
0: Aw.
1: Abo hai no samong kai nai, abo hai no wan sung nai.
0: Hmm.
1: Abo hai kei jodi seng kakolong wei, a yapri siya, a ham ya wo yapri siya hinga kai, seng kubin no, aroni hot. Kita cun yogi mana ni awahai hak lah itu.
0: Aw, awahai no. Malah kena hambai tak kau neng kering mana bagai?
1: Hambai.
0: Aw, kena itu ni cini panda, hambai. Aw, abu no, ceng kaham lama bay hamyani lama no, ceng kini no cini bus kango fahy shock payu. Hamya bu shock payu, kaham bu shock payu. Ceng bu no, bu lama tu thanae abu cini muzung tu si. Jadi wan cukup apa sih? Jengka ham, engkau mungkin kah bah ham

Chừng cả bóng mà bỏ rộng nó sao mong cả hàm khá lấy tổng ngươi xe. Làm ngân cả hàm kết lăng em anh nhá. Bác sẽ mong sát xì khá lấy hàng kê bộ bà hãy kê khá mong này bình. Ô mà này khá này nó nâng ổ rộng nó rì ưu ả rộ rứ sử rì hàng kê bộ bà hãy kê nó ở rạc này. Nâng phá sử phá rì hàng kê nó bà hãy kê mì lịch này. Nó khá là bà hãy kê mì lịch này. Nâng giá bà rà phù yà hàng kê ổ giá bà rà rộng bà ả sáy tế bộ ế rì nhu tông này lì lì lạ gây nâng ngươi tông này. Ô bà nè bà gây. Kaham ke thang nani hengkai, nai thok ke thang nani hengkai. Jeng pui la ya phang ni si mino kaham klai ni jeng lang mano talang nani bagay. Jeng jai tok mong tong nanang nai. Jeng u bu ni kaham no asom sanugui, jini nok jeng kaham klai na musung ka hengkai, bai keng nai. Pui la ni si mino jeng, jini lang mano kaham ke talang nani bagay, wan shuk ma bai. Buji hui. Bebak samgono ceng, ia pilih rena nangai. Cini jeje man mani samgono, cini jeje reng mani samgono ceng ia pilih rena nangai. Samgong rokno klay nani nangai. Selerai asukui tongui, wan sukui tongui simi englag. Ceng sak bay tangong kore yak bay tang samgong klay angke. Cini samgong rokno ceng bahike klay manai. Cini langmano ceng bahike nai toke telangi manai. Jadi bersih jualan itu jeng, jessik lerurug asing nu jadi barja bangrurug. Apuruke jeng payang itu hanai. O barja rokno, o posa rokno rujui. Tui hanani jeng asom sah angker rujui manggalak. Teru teru pulani simino. Rujunani loy ingkai se jeng rujui manai. Rujute se jeng posa bopai nai. O bahai jadi langma. Asom sah jeng kebu manja. Asom sa seng rang busha bo kai man ya. Asom sa ham ya tong mani kaham bong ngay man ya. Asom sa shitra tong mani asom sa nai thok bong ngay man ya. Ham ya tong mani asom sa nok huk bebak no. Zeng zok zok ka nai thok kaham bok kalay man ya. Abo salbong brom ni nini practice ni bishang tishin ni lang ma bo. Kaham mong nai, shamong humong nok huk bebak no nai thok ngay. Asom sa kashi ma bay, asom sa pasapay ma bay. Abu bayi engya. Asom sa neng kasika asom sa apa mana pasaka bunyi nugui. Apa rongke neng bahai engi manglek bela asom sa. O borobu teruk heno bila ni simina bobo klayi asom. Tabu abahai kahamengka neng nuk masa asom sa. Geneng bila ni simi cengna nangai ya fang ni simi cengna nangai. Ya fang ni simi ceng kese. Neng bujuk cokui nani, kesar mazara neng boroni habi mana ina ba, kesar mazara asom sanin thani rang pusha boron payna ba. Abu no, jeng sengsaro paykya hengke jeng johto no posa maru zonai, jani posa maru zonai, nini thani kebo tongsuk nai. Nono sara nai khara nai nono bebang nore nai. Hanya neng abu wan suwe ya hanya tong ma bayang lag. Pai mana lang mau kebang mana nono sara nai khara nai piapa nini sai tok mung to neng tong nanang nai. Nini tiar klay mung nini juga limung nini shak shak ni bagai abu to neng klay nanang nai. Abu ni bagai kaya bo asugi sarwana kaya bo asugi. Karuanu, aram ke tuanana nai tawan cukdi, nini, samung bayi nini borom mengai, noga asugui sai tuangai nini borom no juda, kamai klay aji wui nini rang bayi neng samani afun neng borom mamani no juda, abahai, abon bagi no, shak ni bagi fana wan cukui, kepun ni bagi tawan cukdi, shak ni kaham ni bagi wan cukui samung no klayi, buskango agukdi. Pada nai nai nai, ozrawa hanhe kanalai nai kanatotok risafmu. Taitang sa kanalai nai fadi.